kaya mairang laharam ni nung naukukan no mo. Say huyo sumnay ituruso ka ni mo mo. Ngurayo, kainin na ranong na mo lang, rawdang, manay tara no mairang mo.